0: 40 da 6 da 519 sai Rotimiya Meti ya samu 504,300 sai shi Mala Alhaji Hayatuddin Muhammad ya samu ƙuri'a 104,000.
1: Amma kamar me ya faru aka samu jinkiri ana ta cewa za a bayyana sakamakon nan kamar tun jiya amma an yi ta jan kafa haka me ya kawo jinkiri?
0: Abin da ya kawo jinkiri ka san daidai yanayi ne na gabas sallah. So an yi zaɓe kuma ka san jihohin Najeriya kowanne suna da nisa daga inda suke da birnin tarayya Abuja. Wannan yasa aka samu matsalolin transport inda za ka duba cewa yanzu jirgi ya yi wahala samu kuma idan aka ce ba a biyo hanya ma a cikuye take saboda mutane da suke koma gida sallah. Wannan abubuwan ya kawo jinkiri. To wannan yasa aka daga aka ce an ba mutane dama su yi shugurguran sallah.
1: To wannan zaɓe kusan a iya cewa ya bar an kammala amma kuma akwai kunji-kunji da ya biyo baya tunda akwai wanda suke ta bayyana ƙorafe-ƙorafe na rashin amincewa da yadda aka gudanar madauka kamar Kano an jiyo wani bangare da ke goyon bayan Amechi suna ƙorafi da cewa an yi ba daidai ba shi ma kansa Hayatuddin ya fito yana ta ƙorafe-ƙorafe a kafofin sada zumunta.
0: To dama shi zaɓe ba ka raba shi da ƙorafi wannan yasa idan an yi kwamitin da bai gudanar da zaɓe ake yin kwamitin da bai kula da ƙorafin mutane tunda an san zaɓe a Najeriya ba ka raba shi da ƙorafi. Abin da muke so kowa ya fahimta a shi nan shine wannan zaɓen da aka gudanar zaɓe ne na cikin gida babu wanda ya yi nasara kuma babu wanda ya faɗi. Dama domin buƙatar duk guda ɗaya ce buƙatar ita ce Najeriya tana neman rushewa babu tsaro babu abinci babu lafiya babu kuɗin kashewa babu kuɗin da za a sai magunguna babu yara ba su zuwa makaranta demokuraɗiyyar ma babu. To buƙatar ɗaya ce ta sa aka haɗa a waje ɗaya domin ceto Najeriya kada gaba kaɗan ma mu rasa Najeriya idan muka bari wannan gwamnatin da suka bude yin mulki. To a wannan zaɓen da aka yi ba wanda ya nasara babu wanda ya faɗi duka buƙatar iri ɗaya ce ina mai tabbatar maka da cewa ba a zuwa haɗu a ci gaba da tafiya tare domin tabbatar da cewa wannan ƙasar ta dawo kan tafarki mai tsari yadda kowa ba ta maddaɗi ina mai tabbatar maka.
2: Faisal Kabir kenan ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar ADC a Najeriya. To daga batun siyasa a Najeriya sai kuma na tsaro inda ƙungiyoyin Fulani makiyaya na ƙasar suka mayar da martani kan wani rahoton Amurka da ya yi ikirarin cewa Fulani masu ɗauke da makamai na cigaba da gagarumar mamaye a gonakin Kiristoci da kai miyagun harare akan wuraren addinin Kirista da na Musulmai. Rotan ya ce a 'yan shekarun nan wasu masu amfani da makaman daga tsatsan Fulani sun tafka miyagun harare akan al'ummomin da ba lallai kawai Kiristoci bane a Najeriya. Al'amarin da ƙungiyar Fulani na Najeriya ke ganin gaskiya ta fara fitowa fili. Ga Abdulsalam Ibrahim Ahmed da ƙarin bayani.
3: Rahoton da hukumar Amurka kan tabbatar da 'yancin addini a ƙasashen duniya ta fitar wata manuniya ce cewa gaskiya ta fara bayyana daga ɓangaren hukumomin ƙasar ta Amurka a cewar Baba Usman Genzarma shugaban ƙungiyar makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya wadda hukumomin suka ambata sunanta a rahoton baya.
4: Wannan rahoton a gaskiya ya dan kwantar mana da hankali kaɗan su hukumomin sun fara samun fahimtar ainihin yanda rikicin ƙasar Najeriya yake kamar yanda ya shafi addini tunda sun nuna cewa dukkan addinan guda biyu na musulmi da na krista suna shan wahala daga hannun aikata laifuffuka na ta'addanci saɓanin da a baya wanda ake ce kamar su musulmi ne suke aikatawa wanda ba musulmi ba laifi kuma sun fara fahimtar cewa su kansu musulmin Fulani da su Fulani makiyaya su ma ana aikata musu laifi kamar yadda ake aikata wa sauran al'umma. Kuma za mu ci gaba da tuntuɓansu muna ƙara fahimtar da su da shaidu da hujjoji don su ƙara fahimtar cewa su kansu makiyaya Fulani su ma cikin wahala suke. Su ma kullum a dazuka inda suke tare da shanunsu suna bacci ne da idonsu ɗaya buɗe don tsoron watakila za a afka musu don a ɗauke musu shanu ko za a afka musu don a sace su ko kuma za a afka musu haka kawai don ta'addanci da dai sauransu.
3: Shi kuwa Honorable Khalid Muhammad Bello shugaban ƙungiyar makiyaya ta kulen Allah na ƙasa yana ganin gano bakin zaren wannan matsala ta tsaro da ake alakantawa da Fulani makiyaya a Najeriya wani muhimmin abu ne amma kuma tana buƙatar a fuskance ta ta hanyar da ta dace don kawo ƙarshen ta.
5: Mu kullun shawarar mu ita ce a duba abin da ya sabbaba wannan bala'i da muke ciki. Mu gano shi sai a zo a magance shi a yafi juna kowa a sama masa abun yi. Yan kasuwa da aka talauta a taimake su, su ma manoma da aka talauta a taimake su,

0: zauna lafiya a shafe wannan fitina.
1: Galibi dai an yi amanna cewa wannan shawara ita ce babbar hanyar magance matsalar ta tsaro dungurungum don kar a kare da kashe maciji amma ba a sara kan ba. Abdulsalam Ibrahim Ahmed, sashen Hausa na BBC daga Abuja, Nigeria.
2: To yanzu kuma ga wannan sanarwa.
3: Ra'ayi riga kowa da irin tasa.
4: Yayin da Najeriya ta yi bikin ranar yara ta bana a wannan mako, ƴan ƙasar na ci gaba da kiraye-kirayen a kubutar da gomman yaran da ƴan bintiga suka saci a makarantunsu, musamman a jihohin Borno da Oyo.
5: Sai muna kallo muna saman dutse suna tara yara na kan babura haka sai lodi sun tafi da yaran. Yara 48, akwai shekara 2, akwai shekara 4, akwai shekara 6, duk cikin mu ma ya mutu da zaman kawai.
4: Wasu dai na ganin matsalar manuniya ce ta irin mummunan rayuwar da yara ke fuskanta a Najeriya.
6: Iyaye da dama an kashe su. Yaran fa suna nan, wasu suna IDPs, wasu kuma suna garan ramba. To yanzu a haka rayuwarsu za ta kare? Shikenan ba su da wani gata, iliminsu ya tafi kenan, lafiyarsu ta tafi kenan.
4: Shin me yasa har yanzu aka gaza inganta rayuwar yara a Najeriya? Me hakan yake nufi ga makomar yaran Najeriya? Me za a yi don daga darajar rayuwar ƙananan yara a Najeriya? Waɗannan na cikin batutuwan da za mu tattauna a cikin shirinmu na ra'ayi riga na wannan mako.
2: To ga masu son bayyana ra'ayinsu a filin kuna iya aiko da saƙon murya ta hanyar line na WhatsApp wato 08096603369 ko kuma ta shafa mu na BBC Hausa Facebook. Yanzu karfe 7 ne saura kwata a garin Ganza da ke karamar hukumar Bauchi a jihar Jigawa Najeriya, haka lokacin yake a Tilabiri ta Jamhuriyar Nijar. Aisha Sharif Baba ke gabatar muku da shirin safi daga nan sashen Hausa na BBC. To a cikin shirin da kunji cewar 'yan sanda a Australia sun ce ana tumura wata mata da ke da alaka da kungiyar IS. To madalla, yankin tafkin Chadi na ɗaya daga cikin manyan tafkuna kuma mafiya shahara a nahiyar Afirka. A baya-bayan nan sunan yankin tafkin Chadi ya sake shiga bakin duniya saboda aikace-aikacen ƙungiyoyin masu ikirarin jihadi kamar Boko Haram da ISWAP a can da kuma hare-haren da sojojin ƙasar Chadi suka kai kan sansanonin 'yan bindigan. To sai dai ba kasafai ake samun bayanai kan yadda rayuwa ke gudana a tsibirin tafkin Chadin ba. Kan haka ne a yayin wata ziyara da ya kawo ofishinmu na Abuja, Haruna Ashehu Tangaza ya zanta da Alhaji Abubakar Gamandi, haifaffen yankin kuma shugaban kungiyar masanta ta tafkin Chadi, inda ya fara da tambayarsa ko menene tafkin Chadin?
7: Shi tafkin Chadin nan wato gu ne mai fadi a tarihi. Idan ana maganar tafkin Chadi to sai ka fara tunani domin sai ka hada da su Sudan, Central Africa, Libya, Algeria, wannan dukkan su idan ana maganar tafkin Chadi asali duka tafkin Chadi ne.
8: Na'am.
7: To amma inda ruwan yake na tafkin Chadin kawai ya taskanci kasa guda hudu ne. Ya tankanci bangaren Chadi da kuma bangaren Niger da bangaren Nigeria da bangaren Kamaru. Wannan su ne suke da ruwan. Inda mu masunta muke kuma manoma ma suke da kuma masu kiyo da kuma sauran 'yan kasuwoyi na kuma kasa da kasa wanda suke alaka da sana'a ta su ko ta fatauci duka suna zuwa nan tafkin Chadin.
8: Ana cewa akwai tsibirai da yawa a cikin tafkin nan na Chadi kuma akwai jama'a da yawa kamar ko kuna da kiyasin ko tsibirai da garuruwa da yawan jama'ar da ke wannan yankin na tafkin Chadi.
7: Eh to ba za mu iya cewa ga adadin jama'an da ke cikin tafkin Chadin ba saboda kiddigan ba ta kai haka din ba. To amma dai tsibirai tun da su wuri ne wanda muke zuwa mu kama kifi ko mu je suna ko mu je sayan kifi ko mu je dauran aure. Wannan mun san dai tsibiran da muke da su yanzu za su kai kamar 100 da kusan 20. To amma in ka ce dukka za su kai fiye da 200. To amma akwai wanda ke idan ruwa ya zo zai iya nutsar da su. Amma wanda suke suna nan manya-manya ne ko ruwa ya zo bai nutsar da su to waɗannan za a samu sama da 120 wanda ke
8: su waɗannan suna matsayin garuruwa ne ko matsugunai ko yaya?
7: Kowane yana zaman gari ne, garin kansa ne, tunda za ka samu akwai masallacin jama'a lokacin ana zaune lafiya kenan. Akwai kasuwa mai ci duk sati, akwai rijiyoyi na ruwa, akwai 'yan kasuwa, akwai dabbobi na kiwo ana cin kasuwa.

0: gurbacewar yanayi ne yanzu da muke ciki misali irin yaƙe-yaƙe na Boko Haram yanki tabki Chadi kamar yadda ka fadi wato yanki ne na kasashe guda hudu amma wanda suka fi rayuwa a cikin sa su ne mutanen Najeriya saboda yawan al'ummar da yake Najeriya amma fadin tabkin Chadi inda ruwan yake inda ake amfani ni Chadi tace mafi kaso mai yawa amma akwai a Kamaru akwai a Chadi a Najeriya amma to yawan mutane kuma da suke mu'amala in kaje yawan yan Najeriya su suka fi yawa dan yanzu misali kamar Niger yanzu da ake zo ana kama kifi a yanzu nan kenan misali ba can baya ba duk inda ka samu mutum 100 to 80 din yan Najeriya ne suke saya suke sayarwa suke kamawa sauran duka dai haka kadan ne haka yan kamar yan Niger misali idan ka zo kamar Kamaru 60% masu kama kifi duka yan Najeriya ne idan ka shiga Chadi kusan 40% su kuma yan Najeriya ne dake su suna da masunta masu yawa to wannan sai yasa da mantakewan ta yi kyau duk tumbun da ka je zaka samu akwai wanda yake shine mai wannan tumbu
1: me ake nufi da tumbu
0: wato abinda ake nufi tumbu shine tsibiri ko kuma a ce island da turanci
1: na'am
0: inda yake wani tsibiri zai fito a cikin ruwa sai masunta su je su zauna su kama kifi to wannan island din da ya daman duk wanda ya tafi a wancan lokacin a tarihi idan ya je ya zauna a wurin to sai ana cewa tumbun wane shi yasa ake ji an ce tumbun wane to wanda ya je fara zama din nan shi da tawaggarsa suna kama kifi ko kuma suka je suna kasa abin sayarwa daga rogo zuwa karago da su batir da su gishiri da kalanzir da ake fi sayarwa da aka fi bukata a cikin tafkin Chadin to sai a ce ku je tumbun wane inda wane yake kenan ku je can ku so mara kaza idan kuma ka je an ce daba to shine inda wani mai kama kifi ko wani makiyayi ya je taskace a wurin to wannan tsibirin haka ne sai zama dukan su ko wani tsibiri akwai shugaba a garin in ka je ko rikici akai ko wani za a ce a garin bulamuwa ne garin wane garin wane garin wane haka ire-iren wannan tsibiran suka samu suna
1: inda na fahimci ka kenan su waɗannan masu tsibiran su ne ke shugabantar al'ummomi na kowane tsibiri
0: kowane mai tumbu shine bulama a wurin
1: na'am
0: idan garin yayi kyau ne misali in bangaren Najeriya ne to sai a duba bangaren wani lawani to shi wannan lawanin sai ya zo ya nada bulama ya zama kowane wato tsibiri zaka samu akwai shugaban shi wato shine bulama wannan tsibirin za a ce wannan bulama shine hukuma shine doka komai da komai tunda a wancan lokacin ko kuma har zuwa yanzu ma babu hukumomi a yawan wurare a cikin wannan wuraren
1: amma hakan na nufin babu irin hukuma ta gwamnati kamar a ce ga charge office na yan sanda ga kotu ga asibiti ga makarantu waɗanda gwamnatin waɗannan kasashen suka kafa a waɗannan tsibirin
0: to wannan shine abin da ɗatu ne magana akan cewa na daga cikin wannan sakacin barin mutane karazube babu waɗannan abubuwan shine yanzu kaftabkin Chadi duk yadda yake jin sunan shi ka dauka bangaren Najeriya tun daga Gamboru har ka zo Malafotori abada local government to in Batudun ba a cikin ruwan babu yanzu aka je ka samu wato ga wata makaranta sashiya wadda yar za su yi karatu duk da faɗi dubannin yare da ake wurin ba za ka je ka samu asibiti isashe wanda kike ce ga wannan asibiti ne da ba da
1: amma akwai su
0: wato daga baya sanda aka fara siyasa haka an fara korafi haka ana yi to amma su ma in ka duba wato kamar da su da babun kusan babu ne dan yawan idan misali ka zo zaka baka samu kan tudu da inda suke da tsofin garuruka tsofin garuruka ne a tarihi amma ba a mutane ba zaka samu gari ya kai shekara 500 amma in ka ji mutane suke garin kwata-kwata in ka hada yaran da mutanen garin duka zaka samu sun 200 ba amma zaka samu an yi makaranta an yi secondary an yi komai amma can kuma inda mutanen suke da su zauna domin can akwai abin su na yi zaka samu dubban mutane babu makaranta ta wuce musu primary
1: to bangaren abubuwa irin su lantarki samar da ruwan sha
0: wannan kan duka babu shi da yake can wurin dama yana saukin lamarin samar da ruwa kai kanka zaka iya yi maka kanka famfon burtsatsai ko kuma rijiya ka samar da ruwan kanka babban abun rashin kafa makarantu na karantar da mutanen da suke wannan tafkin Chadin tuna daga cikin abin da jinyo mu halin da muke ciki yanzu
1: wani irin hali
0: halin yanzu yakin Boko Haram din nan in ka lissafa yawancin wanda suke nan din suna da yawan gaske kabilu ne kuma daban-daban amma ba karantar da su ba sai kale kowa da ra'ayin kansa to kaga shi yasa daga baya da aka zo aka wannan aqidan ta shiga kowa kawai sai amsa
1: yanzu kenan waɗannan tsibiran ɗan Boko Haram su ne kila suke da tacewa a irin waɗannan wuraren ta fuskar tsaro da sauransu kenan
0: ai ba ma kila ba yanzu nasu ne ai tafkin Chadi yanzu shi ne mafi zama tunga na Boko Haram ya fi ko ina Boko Haram don ko da su san bisa suna ne suka fi
1: kamar saboda me
0: saboda shi yana dukkan abin da ake buƙata shi in ka zauna ko kowa bai kawo komai ba

0: abin da ke bukata to kaga wannan duk wanda yake yaki ya samu wannan wurin ya riga ya samu inda zai zauna
1: to amma yaya zamantakewar ku take tsakanin ku da su
0: ai yanzu mu duk mutanen mu suke can sai dai ka bi su ne in ka bi su kawai shikenan saka zauna lafiya kawai bin su kuma shine ka bi dokan su lalle ne ka yadda wannan wurin daman daular su ne sannan in ka shiga zaka kama kifi za su gaya maka banda wancan gurin kada ka je can wanda ya shiga ketara wannan kuma zamu hukunta shi kuma kada mutun ya zo mana da sigari kada ya zo mana da kwaya kada ya zo da giya wannan haramu ne a cikin daula sannan kuma duk wanda ya zalunci wani in an kawo karan shi a gunmu zamu hukunta shi daidai da zaluncin zai baza kada ka zo da waya kuma kada ka kawo musu magana gari abinda ke faruwa ko soja yace kaza kai kuma kada ka dauki nasu ka kai magun soja abinda su ga mu kenan
1: to amma ina rundunonin soji da ake ta kafawa na tsaro na hadaka tsakanin waɗannan kasashen guda hudu domin yakar su yan boko haram a tafkin charidin
0: to amma kasan wurin yana da fadi su rundunonin suna zaune inda suke ne inda aka kakkasa su kaga an raba su bancin ayi rundunar da hadakan tana injamene headquarter to sai aka sector sector akwai sector a Nigeria akwai sector a Niger akwai sector a Kamaru to wannan sector sector din su kuma karkashin su akwai rundunoni kanana kanana wanda aka aje wurare yanzu kaman baga kaga akwai rundunar sojoji na multinational joint task force to idan ka lissafa tsakanin nan kuma zuwa ka je ka samu sojoji wanda suke na Chadi kaga akwai nisa sai ka je Litiri ko ka je Kaiga ko ka je Gubuwa to nan ne yake da sojoji to kaga tsakanin Kangallan ko kuma tsakanin Litiri zuwa nan Baga kaga akwai nisa wanda kuma wannan shi tsakanin shine hada iyakar Chadi da Najeriya to tunda aka fara yakin nan yanzu sanda aka kore mu da muka bar wurin kaman 2013
1: To tun daga 2013
0: yawa 2013 to tun daga wannan lokacin babu wani dan Najeriya da ya tashi da izini ya zama adokance ne hanya a bude ne ya tashi daga nan Baga ya tafi Baga Salla ko ya je Gubuwa ko ya je Kangallan ko ya wuce ta bi har Jamena ko ya je Bul babu wannan hanya saboda me Boko Haram ne a wannan tsakanin
2: Alhaji Abubakar Gamande shugaban kungiyar masunta ta Tafkin Chadi kenan to masu haro idan ku lika shafin mu na bbchausa.com akwai labarin da muka wallafa babban labarin dake kan shafin na cewa mai addinin musulunci yace kan wajibcin layyar mata abinda sabon rahoton Amurka yace kan Fulani a Najeriya Atiku ya lashe zaben fitar da gwandi da dan takarar ADC a Najeriya to wadannan ma da wasu duka na kan wannan shafi kuma duka karshen shirin kenan wanda Muhammad An-Nur Muhammad ya shirya halawun Husleman ya hada mana sauti Aisha Sharifa ne ke cewa mu hade da kunan da minti 30 a cikin shirin mu na hantsi

0: wuni sahimwe nigice z'ijoro I Nairobi ni saa 12 nigice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda muri kumwe na Bernard Bankukira
1: mwire bakunzi ba BBC gahuza miryango turi kwa kane kana kirya 28 kwa 5/2026 mu cama kemaguru tugiye kwashikiriza mu Burundi bamwe banyabujumbura bari dogera amashirahamwe jeje kwegeranya iyo yara atubahiriza ivyo yiyemeje
2: Uwoza gasaraba muhira uza gusanga ari yararigereza kure inyo ziratanguye kuzaziraza ziza aho tutekera ubu tugiye kugwara n'ingwara tutazi
1: Naho muri Kongo Kinshasa mu gihabandura ikiza cyawe barabandanya biyongera utwigoro cyo kukigwanya turacabandanya duhura n'inzitizi tubafite kandi n'ikinamico urunana makuru hagarare na Latifa Mutesi Ishami rya ONU rijeje amagara y'abantu ku isi OMS rivuga ko ririko rirakomeza ubushobozi bw'amalaboratoire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nka kimwe mu biri mu twigoro two kugwanya ikiza cya Ebola umukuru waryo Tedros Adhanom Ghebreyesus avuga ko ugukorana n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubushakashatsi mu by'ubuvuzi kiri Kinshasa bizotuma ibipimo bikogwa vuba kandi n'amakuru aba yabanduye atangwa hakiri kare OMS ivuga kandi ko yamaze gushikana hafi amatoni 5 y'ikoresho by'ubuvuzi ibunya umugwa mukuru w'intara ya Ituri ari naho icyo kiza cyatanguriye ubwo bwa Ebola butamenyerewe buriko buzwi ko bumaze guhitana abantu barenga 200 abarenga 1000 nabo bakaba bakekwa ko bayanduye tukiri mushi gugunyenye abajeje amagara y'abantu bavuga ko ingingo zo kugerageza guhagarika igiza cha Ebola mu soko bw'ico gihugu ziriko zihura n'ingorane zikomeye mu gihe gitigiri cyandura kiyuma ciyongera ikiza cha Ebola kivugwa cyane cyane mu soko bwa Kongo kiba kimaze gutandukira n'igihugu cha Uganda kimaze gutangaza ko ko hari abamaze kuhaziga ubuzima n'inkuru ya Abimana Chansa
3: Abajejwe amagara y'abantu muri Kongo bavuga ko abantu 121 aribo bamaze kumenyekana ko banduye Ebola mu ntara zitatu zo mu buseruko bw'ico gihugu abantu 17 nabo nibo bamaze kwemezwa ko bishwe n'ico

0: ekwa kuba maze kuyandura. Hari n'abandi bikeka ko bishwe n'iyo ngwara bashika ku 238 ariko bikiri mu matohoza. Ishyirahamwe mpuzamakungu ry'itahamagara y'abantu OMS ivuga ko umutekano muke utegwa n'intambara z'imigwi yitwaje ibigwanisho, ukubura ibikoresho bikingira abaganga, gutevya gusuzuma muri laboratoire hamwe no kuri ibibanza byo kwakiriramwe abagwaye, bituma bigorana guhakarika ikwiragira gico kiza. Maze kwicwa n'iyo ndwara kandi harimo abaganga batandatu bayivura. Naho ibintu biriko birunyuka, abategetsi baratangaje inkuru nziza idasanzwe muri Nondwi, aho umugwayi wa mbere yari yemeje ko agwaye Ebola yakize maze arasohogwa ibitaro. Hagati aho urongoye OMS Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yitezwe muri Repubulika ya Demokrasi ya Congo kuri uyu wa kane kugira ngo agirane ibiganiro n'abategetsi ba Congo hamwe n'abafatanyabikorwa mu rwego mpuzamakungu mu vy'amagara y'abantu. Mu butumwa yashize ku rubuga X imbere yo gushika i Bunia, yasavye imigwi yitwaje ibigwanisho iri mu buseruko bwa Congo kwemera agahengwe k'intambara k'igihe gito, avuga ko abaganga n'abandi bajejwe amagara y'abantu bakeneye gushika mu mutekano ku bantu batewe n'ico kiza.
1: Urakoze Chancel. Umutetsi wo muri Leta Zunze z'Amerika avuze ko ingabo z'ikigihugu z'umuseruko bwo hagati zarasheze zikamanura drone zine z'intambara za Iran zari zibangamiye umutekano hafi muhora wa Hormuz. Avuga kandi ko ingabo zarashe n'ikigo cyo kubutaka gijeje kugenzuza drone cyo mu kisagara cya Bandar Abbas, zivuga ko cyari ko gitegura kurungika drone ya gatanu. Ku ruhande rwayo, ishami ry'igisagara cya Iran kijejwe gukingira ubutegetsi bwa Kiislam ryatangaje ko ryihoye mu kurasa ku gihugu cy'ingabo za Amerika mu karere, ariko rikaba ricavuze aho ikigo giherereye. Hagati aho, Kuwait kimwe mu bihugu birimo ingabo za Amerika muri ako karere yavuze ko yasambuye ibisasu bya misile hamwe na drone byari birungiswe ku butaka bwayo. Abantu nibura 10 bari bahitanywe n'igitero cha Israel kunywa kwa iri mu gisagara cha Gaza mu masaha yitereye kuri uno wa gatatu, nkuko bivugwa n'ibigo by'ubuvuzi muri ako karere. Israel ivuga ko cyari igitero cha rondera intwazangabo muhari Hamas mu karere, akaba yashingwe uno munsi. Inkuru ya Yolande Nel ari Yerusalemu mu mva mu ijuru rya Anne Marie Nwamiza.
2: Amashusho mashya yagaragaje inzu y'abaturage yangiritse bikomeye iri mu mukirwa hagati wa Gaza, kimwe n'amahema y'abimuwe yari ari hafi aho nayo yasenyutse. Mu baguye muri iki gitero harimo abana batanu. Umwe mu batangabuhamya yavuze ko aba bana batanu barimo gusangira shokora bishimira umunsi mukuru w'igitambo. Amakuru aturuka muri ako gace havuga ko muri icyo gitero haguyemo umwe mu bayobozi b'umutwe wa Hamas uyoboye ingabo mu gace ka Gaza ari kumwe n'umukobwa we. Ibi byabaye mu gihe cy'amasaha make nyuma y'igikorwa cyo gushyingura umutegetsi mushya w'ingabo za Hamas waruherutse kugabwaho igitero na Israel nyuma gato yuko uwamubanjirije yishwe. Mu minsi ishize Israel yakaje umurego w'ibitero igaba muri Gaza, ni mu gihe ibiganiro hagati yayo na Hamas bikomeje kugorana.
1: Iyi ni BBC gahuza imiryango ku isaha 12:35 batumira amatetso tubandanya.
3: BBC gahuza imiryango i Bukavu ni kuri FM 102 n'ibice bibiri.
1: Ujeje migenderano mpuzamakungu mishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya Kaja Kalase avuga ko Uburusiya gushika ubu bucerekana ko umugambi w'amahoro muri Ukraine ataco ububwiye. Kaja Kalase ashimangira ko guhagarika intambara atakinze gusabwa ari ngombwa imbere y'uko haba ibiganiro n'iki gihugu, kandi ko Uburayi butazokwigera buba umuhuza atagira ahengamiye. Ivyo bivugiye mu nama y'abashikiranganji migenderano y'ibihugu vy'umwe bwa Buraya, aho Ukraine ishitse ku masezerano n'igihugu ca Suede cemeye kuriha indege z'intambara z'intambara 16 zo mu bwoko bwa Gripen hamwe n'izindi 200 izogura muri ikazoza. Abanyeshuri nibura 16 bahitanywe n'umuriro wadutse mu nzuburaro bw'ishure ry'abigeme muri Kenya, abandi baharugwa muri 100 bakomeretse muri uwo muriro wadutse mu ijoro i Gilgil mu karere ka Nakuru. Mu 2024 isanganya nk'iyo ryarabaye mu ntara yo hagati mu gihugu muri Kenya rihitana abana 18. Abategetsi ba Kenya bavuga ko amatohoza abandanya. Inkuru ya Jean Claude Mambutsa.
4: Inkongi yahitanye ubuzima bw'abanyeshuri mu rukerera rw'uyu wa kane yigabije inzu bararagamo mu ishuri rya Utumishi Girls Academy riri mu gace ka Gilgil mu ntara ya Great Rift Valley. Deya Serem, umubyeyi wo mu gace ka Nakuru ufite umwana wiga mu mwaka wa kane w'iri shuri yavuze ko yamenye iyi nkuru mu masaha 8 y'urukerera.
5: Tulikuwa na wasiwasi kwa sababu hatukuwa tunajua kama watoto wetu wako hai.
6: Twari dufite ubwoba bwinshi kuko tutari tuzi niba abana bacu bakiriho. Mu marira menshi twaje kuganizwa n'abakozi ba leta badusaba gutuza nk'ababyeyi. Batubwiye ko hari abajyanywe kwa muganga n'abandi bari baburiwe irengero muri iryo joro. Kubw'amahirwe umwana wanjye twashoboye kubonana mu masaha 3 ya mu gitondo. Yaramarira y'ibyishimo dushimira Nyagasani.
5: Ilikuwa na majonzi ya furaha sana kumshukuru Mwenyezi Mungu.

0: Ntugupfa kugenda sha.
1: Pascal, utegereje iki? Nizere ko nta kintu utegereje. Kuko rwose izo gahunda nsinyizikora pe nazivuyemo.
0: Ngaho da izihe gahunda se kandi nadi.
1: Reka kwijijisha Pascal. Abagabo ndabaza ubu nta kintu utegereje. Ushobora kutegereza ko nkicuruza. Kandi nabiretse rwose niyemeje gukoresha amaboko yanjye.
0: Ego baba rero niko ye. Reka ibyo sinigeze nanabitekereza nadi. Nuko nigumiye hanyine ngo amasaha yicume ngere ku kibahima cyanjye kwa Kanyabungo baharyamye.
1: Kwa Kanyabungo se mufitanye ikihe kibazo?
0: Urabivuga se urabize wa mubyeyi we.
1: Yagenze biteze?
0: Nuko bana abantu bagenda na dine we.
1: Ngaho.
0: Uriya muvuna muheto ngo ni umwarimu. Yankodesheje inzu ye. Ariko araye ari bunyica ari kugakana nyishyuza nkaho ari wateza amakiriro.
1: Nkumva kuba uri umwarimu rero byatuma kureka ukaba mu nzu ye utamwishyura. Kandi yari ubatsuje neza Pascal.
2: Pascal azisha Kanyabungo kugeza ryari? Nuzacwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha.
3: Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri Radio BBC kuwa kabiri no kuwa kane saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana.

0: akai su ajiya ba wai cikin kungurmin daji ai me zamu ce ya wuce wannan so gaskiya abu ne babban damuwa ga kasan gaba daya
1: to kamar ina waɗannan matsaloli za su kai ɗan Najeriya
0: jami'an tsaro muna da soja muna da DSS muna da intelligence da shugaban kasa mataimakin shugaban majalisa da duk dai wasu ministoci wanda hakkin su ne ya kamata su yi wannan su tashi kai ga su zage dantse su daura bel din su saboda su samu mu samu tsaro a kasan nan talaka bai samu walwala da yake so bai samu abinci ba bai samu biyan bukata ba yau ga radadin rayuwa kuma za ce rashin tsaro ta zo ta karuwa kai abin ya wuce duk inda ake tsammani
1: an saba jiyo kungiyar NLC na kira akan albashi da walwalar ma'aikata a mafi akasarin lokaci kamar a wannan karan me ya sha bamban me ya dau hankalin ku ka sauya daga abin da aka saba jin ku
0: ba mun daina maganan karin albashi wanda ake ganin cewa daman wai shine aiki mu kai mu gara in aka samu karin albashi sannan kudin kuma ba zai kai kowa ko ina ba kuma kana da kudin kuma babu tsaro ina amfanin kudin in kana da kudi ba tsaro ba amfanin kudi
1: ku yanzu daga bangaren ku NLC me kuke so a yi
0: gwamnati ta tashi tsaye ta kare haƙƙinmu da kare dukiyoyinmu da kare lafiyarmu da ba mu tsaro a ƙasar nan a samu zaman lafiya shine abin da muke so
2: comrade ibrahim walama kenan mamba na kwamitin koli na kungiyar kwadago ta NLC majalisar ɗinkin duniya ta nuna damuwa kan zarge-zargen cin zarafin ɗan adam da ake yi wa al'ummar yankin middle belt a Najeriya cikin wani rahoto da jami'an ta masu bindiddigi kan harkokin tsaro suka fitar sun ce ya kamata gwamnatin Najeriya ta dauki matakin ganin an magance matsalar wadda ke jan hankalin kungiyoyin duniya a yanzu ga ƙarin bayani a rahoton Muhammad Buhari Fage
3: rahoton da majalisar ɗinkin duniyar ta fitar a yau ta ce jami'an ta na bindiddigi na musamman sun tuntubi gwamnatin Najeriya kan zarge-zargen take haƙƙin ɗan adam a yankin Middle Belt abin da ya ja hankalin kungiyoyin duniya kan wannan lamari shine take haƙƙin ɗan adam da aka rika yi a cikin shekaru a wannan yankin kuma hakan ya shafi al'ummomi da dama kwararrun kuma sun bada sanarwa kan kashe-kashe ba bisa ka'ida ba da aka rika yi a yankin tare da take haƙƙin ɗan adam na samun abinci da muhalli da dai sauran haƙoƙinsa bayan wani taron neman gudunmawar gaggawa na haɗin gwiwa da aka gudanar a farkon wannan shekarar wanda kwamitin tattara bayanai kan aika-aika da aka tafka a Najeriya na ƙasashen duniya ya jagoranta a yayin taron an gabatar da shaidu masu yawa da aka tattara daga waɗanda al'amuran suka shafa wasu kuma a internet ɗin abin da ya shafi kashe-kashen da raba mutane da mahallansu da ruguje mutsugunan mutane a tsakanin shekarun 2022 da 2025 jakadun majalisar ɗinkin duniyan sun nemi bayanai daga hukumomin Najeriya kan matakin da suke ɗauka na bincike da kuma gurfanar da waɗanda suke aikata wannan aika-aika da matakin da suke ɗauka na kare fararen hula da nuna jin ƙai ga waɗanda aka raba da mahallansu kazalika sun nemi bayanai kan yadda ake zargin jami'an Najeriya da gaza ba da kariya ga fararen hula a lokutan da ake kai musu harahare taron gaggawan da aka gudanar ya rawaito cewa an gabatar da shaidu sama da 3,000 da suka hada da hotunan bidiyo da aka rika samu ta manhajar eyewitness da tattaunawar da aka rika yi da waɗanda al'amuran suka shafa da kuma sauran bayanai da suke a sarari a internet da na sauran kafafen sada zumunta waɗanda ba za a iya dogaro da su ba duk da cewa jakadun sun tuntubi gwamnatin Najeriya kan wannan lamari amma har ya zuwa yanzu gwamnatin bata mayar da martani ba kan hakan
2: gaishe da Muhammad Buhari Fage da wannan rahoto
4: ra'ayi riga kowa da irin tasa
2: yayin da Najeriya ta yi bikin ranar yara ta bana a wannan mako ƴan kasar na ci gaba da kiraye-kirayen a kubutar da gwamman yaran da ƴan bindiga suka saci a makarantunsu musamman a jihohin Borno da Oyo.
5: Ke muna kallo muna saman dutse suna tara yara na kan babura haka sai lodi sun tafi da yaran. Yara 48 akwai shekara 2 akwai shekara 4 akwai shekara 6 duk cikin mu ma ya mutu da zaman kawai.
2: Wasu dai na ganin matsalar manuni ya ce ta irin mummunan rayuwar da yara ke fuskanta a Najeriya.
6: Iyaye da dama an kashe su. Yaran fa suna nan wasu suna IDPs wasu kuma suna garan ramba to yanzu a haka rayuwarsu zaka kare shikenan ba su da wani gata ilimin su ya tafi kenan lafiyar su ta tafi kenan
2: shin me yasa har yanzu aka gaza inganta rayuwar yara a Najeriya me hakan yake nufi ga makomar yaran Najeriya me za a yi don daga darajar rayuwar ƙananan yara a Najeriya waɗannan na cikin batutuwan da zamu tattauna a cikin shirin mu na ra'ayi riga na wannan mako To ga masu son bayyana ra'ayinsu a filin kuna iya aiko da sakon murya ta hanyar layin mu na WhatsApp wato alamar tarawa 234-803-6639 ko kuma ta shafinmu na BBC Hausa Facebook. To yanzu karfe 9 ne saura kuta a Najeriya da kuma Niger. Aisha Ali Jafar ta gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To wani jigon dan siyasa a Kano kuma sanata mai wakiltar Kano ta Kudu ya ja hankalin al'umma da malamai akan su tashi tsaye su nisanta kansu da ƴan siyasar da aka sani suna ingiza ayyukan daba da bangar siyasa a jihar. Sanata Abdulrahman Kawo Sumaila yayi wannan kira ne a daidai lokacin da ayyukan daba suka ƙara ta'azzara a jihar wanda ita ce mafi bunƙasar harkokin kasuwanci a arewacin Najeriya. A baya-bayan nan ƴan daba sun aikata kashe-kashe musamman a tarukan siyasa da tare tituna su hana wucewa saboda fadan iyaka da kai munanan hare-hare tsakar dare a wasu unguwanni tare da aukawa ƴan kasuwa su kwashe musu dukiya a birnin Kano. A wannan zantawar da wakilin mu na Kano Zahraddin Lawan sanatan Kano ta Kudu ya fara da bayani ne kan abin da yake ganin ya janyo zancewar daba a baya-bayan nan.
7: Ni ba zan iya cewa rashin aiki ne kawai ba, amma dai akwai rashin ilimi da ya ishi mutane. Na biyu za ka iya cewa rashin aikin yi ɗin. Na uku za ka iya cewa su ‘yan siyasa wanda suke amfani da matasa a wajen yaƙin neman zaɓe a yi amfani da makamai da ƙwayoyi wajen biyan buƙata. In an yi zaɓe kuma an gama an tafi yanda ake kira a yi ta tafiya taro kullum ana engaging ɗinsu za a daina. To daga nan dole su nemi abin yi. Da dama kwakwalwa ce wacce ba a yi mata tanadin tarbiyya ba wacce za ta inganta ruhinta.
8: Amma ta yaya kake ga za a kawo ƙarshen wannan matsala ta daba a Kano da masu sharhi suke cewa idan aka yi wasa sai ta addabi kowa?
7: To ni ina kallon za mu tunkare ta da ta ƙofofi guda biyu. Ƙofa ta farko akwai gajeren zango da kuma dogon zango. Gajeren zango dai shi ne ya zama wajibi a daina yawo da makami din nan da ba su kwayoyin nan da a campaign din mu a daina daure musu gindi ana yin wannan a fito
8: kai da kenan kuna yin wannan abu
7: ana yi ai gashi a fili
8: kai ma kana daga cikin da suke yawo
7: su Allah ya daba zaka iya cewa haka ba in dai taro nawa ne kan ba zaka ga wannan ba in wani mun je taro kuma wani ya shigo da su to wannan ba ni bane a kuma in ma na isa da taron in an gama zan kira wanda ya shigo da su din ko in ana yi din nuna masa rashin jin dadi da rashin yarda ta
8: kada mana yadda za a magance
7: saboda haka gajeriyar hanya kenan doguwar hanya kuwa shine wanda za mu yi matsa wajen ilmantar da matasan mu da dora su akan tarbiyya wacce ce tarbiyyar ruhin su su zama mutanen kirki wanda ilimi shine yake iya taka wannan rawa to idan kana da ilimi ka san wannan abin mai kyau ne wannan abin mara kyau ne kuma zaka samu ai abin yi da zaka dogara ga shi ai abu zai zo da sauki koda ka tashi lalacewa in aka kira ka aka ja hankalinka to zaka ga ka gyara amma dai gaskiyar magana abu mafi muhimmanci shine muhimmatu wajen komar da matasan nan namu makaranta da janyo hankalinsu wajen koya musu sana'o'i da yi musu nasihohi mu yi tarbiyyar ruhinsu
8: amma ana cewa kamar ku ƴan siyasa da gwamnatoci ba da gaske kuke ba wajen magance wannan matsala saboda akwai shirye-shirye da dama da ake bullowa da su da kwamitoci da abubuwa daban-daban sai an faro ringidi sai kuma kaga abin ya tsaya kuma sun dawo ruwa
7: duk na yadda da zargin da mutane suke yi mana saboda dai ana fadar maganar nan amma duk da haka zaka ga an zo tarurrukan mu kaga mutun ga rigar sanan a zahiri ga mutane da rigar dan siyasa ga kuma makamai a hannunsu kuma alama sun yi shaye-shaye kaga an yi kisan kai kaga an yi raunuka kaga an ci mutuncin wanda bai kamata ba dole ne muna da laifi a bangare na biyu masu laifi su ma mutane a cikin gari dole sai sun sa ido ba ruwanka da wannan dan jam'iyya ya zo zai fice ka bar shi ya je yi harkar sa kada wani ya je ya tsokane su ta wajen ci masa mutunci da kokarin tozarta shi shi kuma ya yi kokarin daukar mataki idan ya kasa hakuri definitely za a samu rashin fahimta wayannan abubuwa guda biyu dole sai mun zauna mun gaya wa kanmu gaskiya duk guraren da ake kuka cewa sun shiga cikin wancan abin na fitintunu to da haka suka fara
8: kana cewa sai an gaya wa juna gaskiya ku ne ƴan siyasan nan ta yaya za a yi hakan
7: gashi mu muna yin magana kai ma kai wancan yayi kuma in an yi a hada ta da aiki dolen doliya sai mun yi haka sai na biyu wanda nake kallon suna da rawar da za su taka wato su ne mutanen

0: da kuma malamanmu. Abin da ya sa ban ce shugabanni na gargajiya ba, saboda su ma tasirinsu ba shi da yawa a kan masu mulkin. Amma mutanen gari tasirinsu yana da yawa, domin ƙuri'a su ake nema. Malamai kuma murya suna da ƙarfi, suna da inda za su aika da saƙonansu. Dukkanin wanda aka gari gonansa da daga gidansa da tawagarsa yana yawo da makaman nan, in an zo huɗu ba juma'a sa ambaci sunansa, su yi masa alƙunun, su janyo masa abin da yake janyo wa mutane.
1: Ko
0: da ni ne matukar aka ga mutane sun taho, kuma ina ɗaurewa gindi, kuma na ƙi bari, na yarda cewa malaman nan su yi huɗu ba a kaina, su ja hankali a kaina, su kirawo la'anta ma a kaina idan ta gagara.
1: Yanzu a yi to da ku jam'iyyarku mai mulki ta APC, ana ganin wataƙila ku yau za ku iya faɗa kanku gaskiya, ina 'yan adawa ya za a
0: haka? Wannan abin ba zai iya yiwuwa ka ce masu mulki ba kawai, ko jam'iyyar mulki. Idan jam'iyyar mulki ta yadda ta ce za ta daina, to ka je ficewa. Ita kuma jam'iyyar adawa ta shirya da wasu su haɗu su zo su janyo maka matsala, kaga kai ma za ka yi tunanin ya za ka iya kare kanka. Ai, ta nan ne ake samun matsala. Saboda haka duk jam'iyyu sai sun gaya wa kansu gaskiya sun daina. Su kuma mutane a gari ya kamata su rabu da 'yan siyasa su yi abinsu. Idan ranar kiyama ta tsaya ta 'yan siyasa su yi musu hukunci.
1: Ranar zaɓe kenan.
0: Ranar zaɓe.
1: To yanzu ga zaɓen yana karatowa. Mecece fargabarka game da wannan al'amari? Abubuwan nan kullun daɗa sauran.
0: Wallahi gaskiyar magana ina da fargaba, ina jin tsoro gaskiyar magana. Ban taɓa ma shi ne shiga abin da nake ɗarɗar da kaman haka ba. In ka kalla a kwanakin nan naga an jajje taro, kuma ni a ido na ganau ne ba jiyau ba, kuma wanda suke yi sun sani, na sani cewa 'yan wannan 'yan daba
1: da masu
0: makaman nan na gani an kashe mutane.
1: Kaji wajen taro?
0: Na gani.
1: Amma wani mataki ka ɗauka?
0: Ai, dukkan wanda ne, duk ba wai wancan da gwamnati ba, wanda na gari gasa ko na ga alama shi ya shigo da waɗannan mutanen, ni da shi ya san na kira shi na yi masa magana cewa ba ma goyon bayan wannan.
1: Yan jam'iyyar ta?
0: Yan jam'iyyar ta. An je taro na kwanan nan suna ji na, sun san na kira su na gaya musu ba na son wannan abin.
1: Amma
0: ba na
1: goyon
0: bayan wannan abin. To mutum zai yi denying, amma dai ga rigarsa nan ga yaran nan nasa ne, ka san wanda ya ɗauko mota, ka san yanda aka yi, ai duk muna kallo. Ba wani ɓoyayya. Mota in ka rike mota, wa ya ɗauko muku wannan motar? Za a samu wanda ya ɗauko motar. Kayan wa kuka sa? Wane da wane da wane, an san 'yan gidan wane ne. Ba wani abu ne da za a sha wahala wajen ganowa yadda al'amari yake ba. Saboda haka in ka ga yadda ake faɗan daban nan a cikin garin nan da wurare daban-daban, gaskiya ga mai hankali dole zai ji tsoro.
1: Yanzu a ganinka, idan ba a ɗauki matakin da ya dace ba kafin wannan zaɓe har zuwa lokacin zaɓe, me kake fargaba zai faru?
0: Ina kallon za a zo a yi zaɓe a bar mutane cikin jafa'i, makamai a hannun mutane, su ci gaba da neman makami, daga ƙarshe garinmu ya zama wani dandali wanda kowa ma tsoron zuwa yake yi. Wanda Kano ta ɗaukaka ne da baƙi da za su zo sai kaya, da baƙi da za su to yawon shakatawa, da yawon zumunci da sauransu. To idan mutane suka fara jin tsoro suka tafi, to fa wannan abin an shiga uku. Ba 'yan siyasa ne kawai a cikin matsala ba, su ma 'yan kasuwa sun shiga, kowa da kowa ma sai ta zo ta shafe shi.
1: Amma ka taɓa sanar da kamar jami'an tsaro?
0: Wallahi ni ina yin magana da jami'an tsaro, kuma da gaske ba da wasa ba. Ni dai na yarda da ƙoƙari da jami'an tsaro suke yi, abu ne magana ta gaskiya da ya fi ƙarfinsu. Saboda waɗanda suke yi ɗin sun fi ƙarfinsu.
1: Amma ta yaya fi ƙarfinsu? Gwamnati hukuma ce fa?
0: Hukuma a yanzu ba ta'addanci ake yi a wasu jihohi a ƙasar nan ba, ake satar mutane, ba yi ake yi na Boko Haram da sauran abubuwa na rashin jin daɗi ba. Ya ake yi? Duk abin suna yi, su ma fa mutane ne, suna yin abin da za su iya yi.
2: Sanata mai wakiltar Kano ta Kudu kenan, Abdulrahman Kawu Sumaila. To har yanzu dai muna Najeriyar, inda kungiyar Fulani makiyaya ta Miyat Allah Kautal Hore reshen Arewa ta Tsakiya ta ja hankali kan yadda ta ce wasu jami'an tsaro da 'yan banga ke takurawa matasan Fulani a yayin bukukuwan sallah. Yayin wani taro da ta gudanar a jihar Nasarawa, ta kuma bayyana damuwa akan yadda ta ce Fulani ke daɗa fuskantar tsangwama a harkokinsu na yau da kullum. Ga rahoton Ahmad Wakili.
3: A cewar shugaban kungiyar Miyat Allah Kautal Hore, Alhaji Gidado Idris Bebeji, waɗannan matsaloli sun daɗe suna faruwa.
4: Babu dalili ana cin kasuwa lafiya su zo murnan sallah, a zo kuma ana ta koransu, ɗan banga suna binsu da sanduna da adduna, suna ta faɗuwa ba daidai ba ne. Fulani mu lura, kun sani Fulani inda muke a nan, adduna sanduna su ne hasari mu, to mu hana ma yara su gani cin kasuwa. Sai maganan kiwo da ake yi na maganan barna. Barnan da ake yi a ce wai an cinye ma wannan gona, an zuba ma sanu guba, wannan duka aikin ku ne na shugabanci, ba aikin hana yara yawon sallah bane. Ku lura yadda yau 'yan uwan mu Fulani kullun ka ɗauki gida a mota a kashe wani.

0: wani kungiyoyin mu gaba da ba mu taka sama komai akai ba to wannan ni na bada wannan shawaran a bar yaran su sakalin su wannan ma ba aikin mu bane magana hana yaran sallah ayyukan mu suna nan da yawa mu sai mu daure mu yi su yan banga da jami'an tsaro lana tatto abubuwan da suke mana su je su kunna ma gidajen mu huta ba a lura ba a rubuta ma gwamnati damuwar mu mun bar kan mu ka ana ta kashe mana dabbobi ana kashe mu rasa inda zamu sa kanmu
1: to ya za ku yi ku cimma wannan matsaya na hukumomi su doki matakai
0: wannan matsayin da zamu cimma shi in an hana in an wai ba wai hana yawon sallan nan shine zai sa yaran mu su gero ba ba shi bane ayyukan suna nan da yawa kaza kana da yaro sai ya tafi daba daban nan kuma ba har har turawa ma akwai su a ciki sai yaron kai wata uku hudu bai dawo ba ran da ya dawo kawai ya koshi tim baka mika ma jami'an tsaro ba sai ka adana shi ya saya maka mashin ya saya maka riga kana kallo shi wannan ba daidai bane
1: na zagaya cikin al'umma inda na ci karo da ɗaya daga ciki wanda ya tattaki daga jihar Plateau sai ka fara da sunanka
2: a takaice sunana Alhaji Hassan Amfana daga jihar Plateau daga karamar hukumar Bakos muna da damu a jihar Plateau ko kuma inda ni nake shugabanci karamar hukumar Bakos a mashirin central yau sama da shekara biyu duka gidajen gaba da yankuna har da gidanan ni wanda na gina masallacin juma'a masallatan juma'a guda biyu na mushari babu su ba kowa mu yi asaran dukiya mu yi komai tunda wannan abu ya faru gwamnatin Jihar Plateau ba su kama mu gudumawa ba
1: ba ka ganin laifin ku ne da baku jami ƴaƴan ku hankali ba wajen shiga gonakin al'umma
2: mu ko mutanen wanda suke da gonaki sun tabbatar cewa Fulani mushari district central da west ba mu barnan da sun sa haka
1: amma in bakin Fulani sun zo wasu matakai kuke dauka wajen ganin kun sheda hukuma
2: to ai bakin Fulani ba hana open grazing ba misali tunda ba Fulani zai tashi daga Borno Yobe Bauchi yayi grazing da tafi Benue har Kalaba ba ana kiwo ba a constitution na Nigeria
1: to yanzu me kuke son ku ci ma a gurguje
2: muna roƙon shi Barista Kalam Mutfan governor na Plateau state da local government na karamar hukumar Bokos a dauki mataki a taimaka mu saboda mu muna son zaman lafiya mutanen mu su dawo inda aka kore su
3: commander Godwin Ayinda shine shugaban jami'an tsaron sintiri na VGN wato Vigilante Group of Nigeria reshen jihar Nasarawa
4: aikin mu kuma muka yi ne mu gani kasa ta samu zaman lafiya a cikin aiki kuma ba ma zaba in dai ta ji wani Fulani yayi wannan magana da cewa muna damu su a lokacin buki ko sallah to ya nuna shi a shi yana da question mark in abin da yake tafiya cikin sallah muka so ne mu gani ko ina an fara lafiya an kare lafiya
1: na kuma ji ta bakin wasu wanda suka halarci taron to mallam sai ka fara da sunanka
5: sunana Alhaji Idris Shehu ne ne kuma ardon karamar hukumar Karo
1: to yaya wannan taro da kuka yi
5: to taro dai alhamdulillah muna kira ga jama'an mu akan cewa su ba yara kar ta su shigo da makamai kamar abin da ya shafi kamar adduna haka wukake ba ma son su shigo amma kamar yanayin wasan sallan da za su shigo in mutun zai shigo yayin wasan sa ba adda ba sanda to ai mu ma muna neman hakan a samu yanayin da su ma za su yi walwala su hadu da cikin jama'an da muke tare da su ayi lafiya a gama lafiya
1: wai shin kana ganin al'umma ku za su anshi wannan kira
5: insha Allah in dai za a yi shikin natsuwa da kwanciyar hankali za su ansa
6: sunana wakili Lolo daga Jaranda Bauchi sakon nan zan idir ina kai inda nake zan tsijire mun goyi baya abinda ardawa mu da shugabanni mu suka faɗa mun goyi baya insha Allah za mu yi iya tattake za mu yi kokari wanda bai bi doka ba ya taka doka doka taka shi
3: a Nigeria ba wannan ne karan farko da Fulani makiyaya suke fuskantar matsaloli kan yadda suke gudanar da harkokinsu na yau da kullum ba to sai dai wasu na ganin cewar idan berana da sata daddawa ma na da wari masana na da yakinin cewa aikin hukumomi ne a Najeriya su yi tsayin daka wajen kare kowa da kowa Ahmad Wakili sashen Hausa na BBC daga mararabar gurku jihar Nasarawa a Najeriya
7: to masu sauraro karshen shirin namu na yanzu kenan amradin kowa da kowa mu kwana lafiya